but this in a move ali abuwa. Onga funu suga siam kula. Uyazvele siap tutu. Lende foodless kupus kutuza makuta.